le nao le ava malus. Ea, ele ngata ina. A maua foi oe le leo leo ole nae te fasuava. Ea, ole tele yo faafita ulima, tulanga va pena yo oi oi. Ele ngata, yo no se, ia lo le sene. E, avatu se sala, se sala tupe ya te oe ete tongia. Ea, pe ole ave fo ia lau ta vale, Ole tosso lau ta vale leo leo, ele mfeno eto e felua ilungo la wala. Ea, ia lesi... Alul tata watu no uleta aluliki. Ya no vaya tuona pole na fo ya ua fasalele au. Ona ua maua faafia eleu leo o loo ave taa vale o na. Ave taa vale o na. Ya uchida ufaya tula mea ua tusele lima ili alul tata watu no. Ma ili mfaifa yonau taa uono na swafa. Ae ose fa manatu. Ona ole masina le na yoyu la ile o tata usavalia. Olo o ave ili faa mua mua ale soifua malolo ina ile dry July. Dry July. Masina atoa ele tangofia la mamalosi. Male faa moe moe e umane ya yulai. Waseki oe e te alualua ipea faa pena. E au noa masoutu e tangofia ole ava malosi. Ile... You know, for the rest of this year and hopefully for the rest of your life. O tūlanga wa pēnā, mai tū ia tū pēle tātou porkalame, wha manatu atu. A whai ole nāe a fia oe a fia ngalava malus. Wha manatu atu ina ia e saili for four. Mai e wha pēnā o na wha so atu, lou wha fita uli, isa isi e te talitonu ina. Ya olvai ngamo mona ta jo porkalami ai utalton tika ko akwala e stato peselia yo smile mana yo no smile fo ngam fa wa wunga luenga waile jo umi fo ya mana vanga luenga le jo ma fo ile lima ya to jo lulava nei chula ya mi sita jo le na no o sa uni fo ya nga ye piki mai ia nei fa na umaya o nga ya umma lo chopia le fa na ule ile fale failo ya mam ya vaya kulta fana wa ulela wa lot fainga luenga iyo ifa pena fainga lo langa hey hey ya yeah.

0: Toa mai le si ngā ngāsi ngāsi ko vanga I papu.
1: Tina, Tina, le ai. Ele o ngāsi ngāsi ko vanga.
0: Oh.
1: Ala e emel ko vanga I longo foa.
0: Oi, ele o mai ko vanga.
1: Oi, le ai, ala fia ngā ko vanga manga si o pola e emel lunga I o.
0: Ele o longo kua lenga kai tai. Ola mai ngā vanga ko vanga.

0: e polo kala makai nga fo wi out there ro o fa hoko tu ia e fiafi tua pule lulu ko to pe me taimi fa ni mano ke ni ma ni menima e fiafi tua pule lulu i Letio Planet tahno fa po iniono FM
1: te mau fa hoko a dry hanga hi ngong fo tu fa kau kau mo fa hoko hanga hi fa ke eke mo ha fela fo aki fika aki mo no fo akai nga o tau fa i ade roa me he whakaloloto e ofa, ke he whakaloloto o e ako, pe koe ta whaake whakaekonomika ai family, koe mau visione ia. Koe hea beha ngahi isiu o kune wesia ai nofo a kāinga, o kutau fai he whanuani te mau tala noa ki ai.
0: Oona ngalo, whanongo mai ke he kāinga whooi Aotearoa. Taimi, whaani manoa, ke he nima nime nima, e fiafitua pule lulu katoa pe, Radio Planet FM.
2: Orana eti iti tangata kuki areni akarongo mai tata to program me te apongi te orono e tai watu ki te oro itu te au paraparau kato toa I runga I te radio 104.6 Planet FM. Kia orana.